0: sector para suspindihin ito batay sa NCR wage order ng Department of Labor and Employment sa July 25 na. Magsisimula ang unang bugso ng wage hike na 60 pesos at sa January 20, 2027 naman ang ikalawa na 25 pesos naman.
1: Pinatawag po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ambassador ng China. Kaugnay ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal kung saan sugatan ang dalawang sundalong Pinoy. Inilabas ng Malacanang ang mga litrato ng Pangulo kasama si Ambassador Jing Chien at ilan pang opisyal ng pamahalaan at ng Embahada ng China. Nangyari ang kanilang pagpupulong sa Malacanang ngayong Martes ng hapon pero wala pang ibinibigay ang palasyo na karagdagang detalya tungkol sa naganap na pulong.
2: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
3: Pinoy ang tawag sa Pilipino. Masipag, masinog at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanyang galing ay nangyari.

Para sa ating balitang kalusugan, medyo nakakalungkot dahil mas maraming namamatay raw ngayon sa buong mundo dahil sa cancer. Mas lumaki ang percentage of deaths worldwide ngayon na dulot ng cancer ayon sa isang bagong report. Pagitan ng 1990 at 2013, ang proportion ng lahat ng pagkamatay na dulot ng cancer ay tumaas mula sa 12% papuntang 15%. Sa kabuuan, nagkaroon ng 15 milyong bagong kaso ng cancer, 8 million deaths at 196 million years of a healthy life ang nawala noong 2013. Ayon pa sa mga researchers, ipinakikita sa findings na pagitan ng pagsilang hanggang sa edad na 79, isa sa bawat 3 lalaki at isa sa bawat 5 babae ang nagde-develop ng cancer. Ang pangungunang cause o nangungunang cause of cancer death noong 2013 ay ang tracheal or bronchus. Ito po yung main passageway papunta sa baga. At lung cancer na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng may 1.6 million na katao. Ang breast cancer ang nangungunang dahilan ng lost years of healthy life sa mga kababaihan. At para sa mga lalaki, ito po ay ang lung cancer ayon sa pag-aaral ng Global Burden of Disease Cancer Collaboration Group. Ina-analyze ng team ang data ng 28 uri ng cancer mula sa 188 bansa pagitan ng 1990 at 2013. Ang pag-aaral na ito ay na-published online ngayong May 28 sa journal na JAMA Oncology.

Puntahan ang Grand Marché Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at imported na produkto sa abot-kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marché Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West. Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.

Para naman sa ating balitang kalusugan, pangalagaan ng sarili at mga kapamilya laban sa lamok, ang West Nile virus, La Crosse encephalitis, malaria at dengue fever ay pawang naiyahawa ng mga lamok at karamihan ng mga outbreaks ay confined sa specific na mga lugar. Kung mapapansin raw ay mas maraming lamok ngayon kaysa sa mga nakaraang panahon. Ang mga paniki kasi or bats na tinatawag ay kumakain ng maraming lamok pero kumukonti na ang kanilang populasyon, in part ay dahil sa white nose syndrome. Para mabawasan ang mga lamok sa ating paligid, ay simulan sa paglilinis ng mosquito breeding area sa inyong bakuran. Alisin ang lahat ng sources of standing water or tigil na tubig, kabilang na ang mga lumang gulong, discarded pots, at maging mga patungan ng halaman, at ano pa mang bagay na maaaring mag-hold ng tubig. Itapon ang laman ng mga bird baths at pet water dishes, at palitan ng fresh water at least 2 beses kada linggo. When possible, magsuot ng long sleeve shirts, long pants at medyas outdoors. Magpahid rin ng repellent sa exposed skin at sa manipis na damit dahil maaring tumagos ang kagat ng lamok. Huwag hahayaang makapasok ang mga lamok sa inyong bahay. Magkabit ng tight-fitting screen sa mga bintana at pintuan. Kung may makikita naman mga patay na ibon sa paligid, maaari raw itong indication ng presensya ng West Nile virus sa isang rehiyon. Kaya i-report ang sighting sa local authorities pero huwag hahawakan ang mga patay na ibon. Keep in mind rin na ang mga ibon ay namamatay dahil sa iba't ibang dahilan bukod sa virus.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: So CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Naghain po ng not guilty plea si Senador Rodante Marcoleta at mga kapwa akusado na dating mambabatas na si Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu ng basahan ng sakdal sa Sandigan Bayan para sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 ngayong Miyerkules. Kaugnay ito sa umano'y hindi pagdeklara ng senador na natanggap niyang 75 million pesos na halaga ng campaign donation. Nauna nang naghain ng not guilty plea sa plunder case si Defensor Espiritu at negosyanteng si Aristotel Viray. Bago naman basahan ng sakdal kanina si Defensor para sa paglabag sa PD 46, nagpasa rin siya kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Anya, sunod nang dapat kasuhan ang dalawa kaugnay naman sa kickback sa flood control projects. Binawi naman ni Marcoleta sa pagdinig kanina ang kanyang motion to quash the information o ibasura ang naturang kaso. Ito ay para hindi na maantala ang paglilitis. Samantala, hindi pa nagtakda si Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda ng petsa para dinggin ang petisyon ni Marcoleta para makapagpiyansa. Itinakda naman ang pre-trial sa kaso sa August 10, kung saan inaasahang mamarkahan ang mga ebidensya sa kaso.
3: Mahigit 4 na tonelada ang imported na karne ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang kadiwa market sa Dasmariñas City, Cavite, madaling araw nitong Miyerkules. Sa ikinasang operasyon ng magkakasamang tauhan ng PNP-CIDG at ng National Meat Inspection Service, nakitang hindi wasto ang pag-iimbak sa kilo-kilong karneng baboy, baka at manok sa Kadiwa Market. Hindi nakalagay sa freezer at nakatiwangwang ang mga ito sa mga stall. Sira-sira rin ang karton ng mga karne na nasa loob naman ng refrigerated van. Ayon sa NMIS, itinuturing nilang hot meat ang mga nakumpiskang karne, lalo't pat wala umanong maipakitang katibayan na legal ang pag-aangkat ng mga ito. Paalala ng ahensya, delikado sa kalusugan ng mga mamimili ang mishandled na mga produkto. Dinala na sa disposal facility ang nasamsam na mga karne.
4: Attention all ships, security, this is Philippine Coast Guard vessel BRP Melchor Aquino. This vessel will be conducting a legitimate humanitarian assistance.
5: Mula nang makaalis ng Puerto Princesa sa Palawan noong Lunes ng gabi, ang radio message na ito ang paulit-ulit na inaanunsyo ng BRP Melchor Aquino ng Philippine Coast Guard para ipagbigay alamang isasagawa nitong medical evacuation para sa 2 tauhan ng Philippine Navy na nakadeploy sa BRP Sierra Madre na nasugatan sa konfrontasyon sa Chinese Coast Guard noong Lunes. Mag-aalas 7 ng umaga nang makarating ang barko kasama ang BRP Malapascua, 14 North miles hilagang silangang bahagi ng Ayungin Shoal, kung saan ito niradyohan ang barko ng China Coast Guard na may bow number 5308.
6: The so-called ruling in the South China Sea arbitration case is illegal and invalid. China neither accepts nor acknowledges it.
7: This vessel will proceed to 3 nautical miles northeast of Ayungin Shoal.
5: Nang magbaba ng rigid hull inflatable boat ang PCG, nagbaba rin ng rib nito ang CCG. At kalaunay, hinarang ang PCG rib.
8: For me, this is an act of barbarism. This is an act of a pirate.
5: Sa kabila ng panghaharang, nakarating pa rin ang rib ng PCG sa rendezvous point kung saan isinakay ang 2 sugatang sundalo. At kalaunay, inilipat sa BRP Melchor Aquino para gamutin. Miyerkules ng umaga na nakabalik ng Palawan ang PCG para i-turn over ang mga sugatang sundalo sa AFP. Halos 42 oras mula nang simulan ang misyon.
6: Out of humanitarian consideration,